0: kitu kaya na namungmungurka nu parantos jadi bagong atuka iring ku batur-batur na bangsa bagong kene.
1: Ngaruksak tatanen masyarakat Desa Indrakila